0: agbayeku yaku ori ngba
1: igba owo
0: igba owo
1: agbayegedede osokale
0: agbayegedede osokale
1: adiba baba waye maku
0: adiba baba waye maku
1: ngba oji akunre gbogbo ninsan
0: woni korubo
1: won ba ti rubo yo segbon tai ogbe bon go rubo
0: ebo fin ebo da fun
1: njo ninjo
0: ayo ninyo
1: won wa wo se lere pe ba
0: ayanukoto
1: ayanukoto
0: ese tono tere
1: njo fa nje oke nbe la iku
0: gbangban
1: oke gbangban oke nbe la iku
0: gbangban.

Yala na mona ba yeda ya ba ga ndu boka ba yati na kongma ba singla america ya ka tati na wama ba lol nyama ba ti